0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin. Nitori wo pe a tun pejo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola. Ore ofe yin. Anu yin. Agbara yin. Itanshan imole yin rere. Gbogbo nkan won yin ni o ti farahan. Ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe eje ki a mo ona igbala eje ki a mo ona iye adupe baba egba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki atoni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o tin san lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idani loju orun rere adupe wepe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wepe a o ri yin a o si wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun egba ope ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni a nbebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun won yi mo ni igbese aye wa adupe wi pe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti a n gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ife agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti a n gbo awon eri ti o n to wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja a ni okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o n se ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je ajemonu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o si wa titi pelu wa titi a o fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni wepe opolopo ni o ma ni ibukun Olorun o seese bi a ba ni ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa o ti o si kan wa gbogbon ni wo pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibokun olorun ti ibokun olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibokun olorun se po ni igbese aye awon omo israeli ati ni igbese aye awon omo eyin jesu christi ati ni igbese aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi gbo ti a se gba kan won la ninu maje mo titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu maje mo lailai bi awon aposteli ninu maje mo titun ati jesu christi omo bibi olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibokun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibokun won yi mo je ki a wo oro olorun ninu deuteronomy ori ogbon lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibokun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adronihi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo wi pe olorun wa o yi pada bakan naa ni lana loni ati titi lai ife inu re wi pe ki awon omo israeli ki o ni ibokun ki ibokun yi ki o wa pelu won titi won fi fi aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan naa o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni wi pe ki a ni iye ki a ni ibokun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti n so fun won o si n so fun awa naa wi pe emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibokun ati egun siwaju re nitori naa yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo wa ni a mo gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dàgbà díẹ̀ ẹni tó tójú bọ́ ẹni tó ti wà ní ayé yìí fún ìgbà díẹ̀ wípé bí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tí a rí wípé ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ òtítọ́ a máa ń pe àwọn ẹlẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ yìí a máa ń sọ wípé mo pe lágbájá àti tẹ̀mẹ̀dù jẹ́rìí ọ̀rọ̀ yìí àwọn ọ̀rọ̀ tí a bá fẹ́ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ bí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí bí ó bá ṣe nípọn tó bí ó bá ṣe jẹ́ òtítọ́ tó bí ó bá ṣe ṣe pàtàkì tó ni àwọn ẹni tí a pè jẹ́rìí ni wọ́n máa ń ṣe pàtàkì bákan náà níhìn-ín ni ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó rò wípé kì í ṣe òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí yóò dúró títí ọ̀run àti ayé yóò fi kọjá lọ èyí ni ọlọ́run fi pe àwọn ẹlẹ́rìí tí ó tóbi àwọn ẹlẹ́rìí tí kò sí fún ìgbà díẹ̀ ó sọ fún ìsírẹ́lì òní ẹ̀gbọ́ ó ní mo pe ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́rìí ti yìí lé òní pé èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé ohun tí ọlọ́run ń sọ ó ṣe pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ tí ó fi ń fi ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́rìí gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá ọ̀run òun ayé ó pe gbogbo ọ̀run àti gbogbo ayé ó fi wọ́n ṣe ẹlẹ́rìí òtítọ́ tí ó ń fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ níhìn-ín jẹ́ kí ó yí ọ nígbà náà wípé ohun tí ọlọ́run sọ fún wa níhìn-ín ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì ó sọ fún àwọn wọ̀nyí ó sì sọ fún wa wípé òun fi iyè àti ìbùkún síwájú wa ó sì sọ fún wa ohun tí ó yẹ kí a yàn o je ki o ye wa wi pe gba ti o da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan o ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro Olorun ni kikun won a ma so wi pe Olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe Olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wi pe Olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohunkohun to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihin ni Olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe Olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe Oluwa Olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihin ni a so fun wa nipa eni igbala nihin ni a so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe Oluwa Olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe Oluwa Olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife Olorun ni igbese aye wa nitori Olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo segbe nitori be bi o ba mo ife Olorun o je mo nigba ti Olorun ba da wa lebi ese wa ife Olorun ni nitori pe awon elomiran ni Olorun fi sile fun iye rira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun iye rira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni Olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni Olorun se lori ire ti o so fun awi pe ona ese ko dara awa ni Olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi Olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa ngbogbe be ni a sa to Olorun lo be ni a so fun Olorun wi pe a ko fe segbe ife Olorun ni bi ki ba se pe ife Olorun bawo la se mo bi a ti gbadura bawo la se mo bi a ti toro idariji bawo la se mo bi a ti so fun Olorun wi pe ki o sanu fun wa báwo ni a se gba ẹbọ Jesu Christi lori igi agbelebo báwo la se gba gbọ ife Olorun ni bi a si ti gba gbọ bi a ti je ki ife Olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa nso fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisinsin ki a wa ki o fe Oluwa Olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba nso nipa ki a gba ohun re gbo o ma ro we pe igbagbo nikan ni a nso nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn wọn jẹ́ ìbejì tí ó jáde láti inú ìyá kan náà. Bí a bá ti rí táyé ni a ó máa rí kẹ́hìndé, bí a bá ti rí ìgbàgbọ́ ni a ó máa rí ìgbọràn. Ó yẹ kí ó yé wa wípé ìgbà tí ó ń sọ wípé kí ìwọ kí o lè gba ohùn Ọlọ́run rẹ gbọ́, ó ń sọ fún wa wípé bí a bá gba Ọlọ́run gbọ́, a láti gbọ́ràn sí i lẹ́nu. Bí a bá gba Ọlọ́run gbọ́, a láti rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí ó fi sílẹ̀ fún wa. Nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yẹ ọ látòrí lọ wípé ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn wọn kì í fira wọn sílẹ̀. Àwọn tí ó bá ní àìgbàgbọ́, àwọn ni a máa ń rí kó máa ń ṣe àìgbọràn sí Ọlọ́run. Àwọn tí ó bá ń gbọ́ràn sí Ọlọ́run, àwọn wọ̀nyí ni ó gba Ọlọ́run gbọ́. Wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́, wọ́n gba ìlérí Ọlọ́run gbọ́, wọ́n gba ìdájọ́ Ọlọ́run gbọ́, wọ́n gba gbogbo tí Ọlọ́run sọ nínú ìwé mímọ́, wọ́n gbà á gbọ́. Àwọn wọ̀nyí ni wọ́n máa ń gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu. Ó wá ń sọ ní ìkẹta wípé kí ìwọ kí ó lè faramọ́ wípé kí a faramọ́ Ọlọ́run, kí a jókòó ti Ọlọ́run. Ṣé èyí nìṣó yí ọ? Nítorí wípé mímọ́ lé Ọlọ́run, àìmọ́ kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Ẹni pípé lé Ọlọ́run, àìpé kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó funfun gbò láìsí òkùnkùn ni Ọlọ́run. Òkùnkùn kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá ń sọ nípa wípé kí ìwọ kí ó faramọ́, ó ń sọ fún wa wípé bí a bá fẹ́ faramọ́ Ọlọ́run, ohun kan ló máa ń pín ni níyà, ohun kan ló máa ń yani nípa sí Ọlọ́run, òun ní ẹ̀ṣẹ̀. A kò gbọ́dọ̀ gba ẹ̀ṣẹ̀, àìmọ́, àléébù ní ìgbésí ayé wa. Bí òkùnkùn bí ó ti bá ti ń wọ ìgbésí ayé ẹnikẹ́ni, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a làkàkà, ó yẹ kí a gbàdúrà, ó yẹ kí a ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run béè lọ́wọ́ wa. Kí a rí wípé iṣẹ́ òkùnkùn, ìrúbọ òkùnkùn, ìrúbọ tí a kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìrúbọ tí ó pa ẹbọ Jésù Kristi, tí ó pàtì sápá kan, tí ó tún wá ìrúbọ mìíràn, irú ẹni tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, ó ń tọ iṣẹ́ òkùnkùn lẹ́yìn, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Bí a bá sì fẹ́ kí ìbùkún kí ó wà ní ìgbésí ayé wa, bí a bá fẹ́ yan ìyè ní tòótọ́, tí a sì fẹ́ yan ìbùkún ní tòótọ́, ó sọ pé kí a fẹ́ Olúwa Ọlọ́run wa, kí a gba ohùn rẹ̀ gbọ́, kí a sì gbọ́ràn sí i, àti pé kí a faramọ́. Ó ní nítorí pé òun ni ìyè rẹ àti gígùn ọjọ́ rẹ. Mo rò pé ó yé ọ nísinsìnyí pé bí a bá ń fẹ́ ẹ̀mí gígùn, bí a bá ń fẹ́ àlàáfíà, bí a bá ń fẹ́ ìbùkún, ó yẹ kí a faramọ́ Ọlọ́run. Kí ìwọ kí ó lè máa gbé inú ilẹ̀ náà tí Olúwa ti búra fún àwọn bàbá rẹ, fún Abrahamu àti fún Isaaki àti fún Jakobu, láti fún un, láti fi fún wọn. Yẹ kí a wo Deuteronomy yìí kan náà láti orí 28. Deuteronomy láti orí 28, ẹsẹ̀ ìkíní. Yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ láti máa kíyè sí àti ṣe àṣẹ rẹ gbogbo tí mo pa fún ọ lé òní, ǹjẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò gbé ọ ga ju gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lọ. Gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò sì ṣe sórí rẹ, yóò sì bá ọ bí ìwọ bá fetí sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ìbùkún ni fún ọ ní ìlú, ìbùkún ni fún ọ lé oko. Yẹ kí a dúró níbẹ̀. Ó ń sọ fún wa wípé Ọlọ́run jẹ́ olùbùkún, ó sì máa ń fẹ́ láti bùkún àwọn ọmọ tirẹ̀. Ó wá ń sọ fún wa wípé ó wà lọ́wọ́ wa. Bí a ó bá gbọ́ràn, bí a ó bá fetí sí àwọn àmúyẹ, àwọn tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa wípé bí a bá ṣe wọ́n, pé ó dájú pé ìbùkún yóò jẹ́ tiwa. Àwọn ẹlòmíràn wọn kì í fetí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọn kì í farabalẹ̀. Wo ní ẹsẹ̀ kíní, ó ní yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ. Àwọn ẹlòmíràn wọn máa ń kánjú púpọ̀, bí a bá ń wàásù wọn máa ń kánjú, bí a bá lọ sí ìkẹ́kọ̀ọ́ bíbélì wọn máa ń kánjú. Bí ó bá sì jẹ́ wípé a wá ní àyà ọjọ́ òní, fun ise iyanu ati akoko isoji won ma nkoju won ma so wi pe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba wo ni won so wi pe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbese aye wa wi pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe iwe mo se npada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ti o ma nro we pe adura nikan ni ona si ibokun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je we pe o ngbe bibeli losan o ngbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won o fe gboro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbese aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamọ si lo mu awon dukia aye yi so mo pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko peti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de ti n poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa si waju re oni bi a ba ti n bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati farabale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se ti n gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni we pe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wi pe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko Jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko Jesu sugbon ki o tori be
2: ni a fi so wipe o ye ki a feti si ife Olorun ki a feti si oro Olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba de arin wa bi a ba so fun wipe ah arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani ah ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo Olorun be ni alaanu lo Olorun sugbon o je eni mimo alaanu lo Olorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o n fe ki atele bi o ba so fun elomiran we pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a se re we pe o dabi eni we pe en jeri pe e ti die ni gba ani be ni ani mo dupe lowo Olorun lati igba ti mo ti denu ijoye we pe Olorun o fi mi sile bi mo tin kunle bayi be l'Olorun se fun mi bi mo tin be be l'Olorun da mi lohun ati we pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to je pe mo gbagbo we pe yo mu won se bo so pe ah adupe lowo Olorun o e ma tesi waju o sugbon ewo le tun ko kora yi teti torun towo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi train l'Olorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun Olorun be ni arabirin ibukun Olorun wa sugbon ibukun Olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfe ibukun Olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun Olorun wi pe Olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo dai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o gboran si gbogbo ase Olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun Olorun wi pe ki o fun o lori ofe Olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun o loni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro Olorun a fun o lori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon nigbagbo miran na ni pelu sugbon Olorun fun o lori ofe Olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun Olorun bo ba be ranwo lodo Olorun yo fun o lori ofe lati pa gbogbo ase re mo ori opolopo wa ni Olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wipe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi en won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ore ofe Olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada Olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wipe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun Olorun wipe o nfe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi opada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun Olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin Olorun a o se ife Olorun o si so fun wa o je mo Olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese Olorun won yi fun o mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo Olorun bo se ti ojo ibukun ni Olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran won ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje Oluwa Olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe Oluwa Olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo darapo mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe datunbi datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alaini ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti nwi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo ki kini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irin wo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo nfe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba nfe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba nfe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya po ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun onigbagbo lati se wipe ise abo lowo e ranti wipe sa agboran si oro olorun bi awon ti nlo ni ki la ma ri ni wipe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabo bo won bi won ti nlo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won ti nwo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won somi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po tun ni igbese aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye deba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisinsiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbese aye re mo fe dabira ni igbese aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba peti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ti o sare tete ki o bale wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese eyi ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba fiti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini
3: ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti man pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a so nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si lesin ni gba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o da bi angeli ninu ile esin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wi pe ibukun yo wa fun rara o oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro li ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a npe ni eni ibukun je ki a fara bale ki a wo ohun ti oro yi nso o so fun a wi pe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wi pe oni ohun ti ani lati se oni awon ohun amuye ti olorun bere lowo wa oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma ri ni wo pe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won a gbe ijoko sita awon obinrin won a ma jo soro awon okunrin won a ma soro eti a ma ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obinrin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won a joko won a be si ni soro won a ma fun ara won ni imoran won a ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won a ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won si n ba soro yi won je awon elese won a ma so fun won wi pe iwo lo n gbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe enikeni o le se bo se se pelu e wi pe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe ali mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wi pe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisin o mo won ara e o wa ni ehn abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isimi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikaluku tan ba ti ti ile isin won de bi iwo na bi o ba ti ti ile isin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a tin tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi no tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo simi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibukun ninu odun titun yi oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o je aisan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade ani ohun ni ero ani ohun ni nkan oni bon ba ti fi pai lori ohun fi pai lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igbo ororo tabi igbo ri lowo enikeni o so fun won wi pe oruko jesu po ti to fun o bi a ba nfe ibukun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o sese ki o je pe wahala lo ni nibi ise o sese ki o je wipe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kuku ni sogun omi náà ló ma gbàdúrà sí bó bá sì ti mú omi náà tó ń fomi náà wẹ̀ ẹni tó bá ń rí ọ a máa rẹ́rìn sí ọ ni àwọn tó bá ní nǹkan kan sí ọ bó bá ti fomi àdúrà wẹ̀ ó ti parí nìyẹn o mọ̀ wí pé wọ́n fẹ́ gba agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì lọ́wọ́ rẹ nígbà tí wọ́n bá ti gbé omi ìgò àbí omi garawa fún ọ ó ní torí bẹ́ẹ̀ ká ṣọ́ra o ọdún tuntun la wà yí o wí pé kí a mọ̀ wí pé a kò gbọ́dọ̀ rìn nínú ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú ó ní ẹni tí kò dúró lé ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ a kì í bá wọn dúró a kì í bá wọn sọ̀rọ̀ èyí ohun tí mo ń sọ ni wípé a kì í bá wọn wéwèé kí wọ́n máa sọ fún wa wípé ẹ̀bá bá ṣe báyìí báwọn náà bá ṣe báyìí ó ní ẹni tí kò jókòó sí ibòjókòó àwọn ẹlẹ́gàn ibòjókòó àwọn ọ̀mùtí ibòjókòó àwọn ẹlẹ́gàn ni ibòjókòó àwọn tí wọ́n ń jẹ bọ káàkiri àwọn tó máa ń fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe àgálámàṣà tó máa sọ pé àwọn kò rí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ibòjókòó ẹlẹ́gàn ni ó ní àwa tí a jẹ ọmọ ọlọ́run àwa tí a jẹ ẹni tó ń tẹ̀lé Jésù Kristì ó ní a kò gbọdọ̀ jókòó ní ibòjókòó àwọn ẹlẹ́gàn ó ní ṣùgbọ́n dídùn inú rẹ̀ wà ní òfin olúwa dídùn inú rẹ̀ wà ní òfin olúwa dídùn inú wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ kò sí nínú àgbèrè kò sí nínú panṣágà kò sí nínú kó tún jẹ́ pé àlàálẹ̀ ni ọmọ ọlọ́run ló máa tún máa wá ẹni tó ní tẹlifíṣàn káàkiri ló máa sọ pé òun fẹ́ wo tẹlifíṣàn òun fẹ́ lọ sílé sinimá òun fẹ́ lọ sílé ijó òun fẹ́ ka ìwé tọ̀hún òun fẹ́ ka ìwé tibí ìwé mìíràn wà tí àwòrán wà tó máa ń ṣe fún àwọn elédè yorùbá tó máa ń pa wọ́n lẹ́rìn àwọn ìsọkúsọ tó máa ń sọ nínú ẹ̀ àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́ dídùn inú wa kò ní sí nínú irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n dídùn inú rẹ̀ wà ní òfin olúwa àti nínú òfin rẹ̀ ni ó ń ṣe àṣàrò lé ọ̀sán àti lé òru ẹni tí ó bá jẹ ọmọ ọlọ́run ó ní láti ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìbá àṣẹ láàárọ̀ ìbá àṣẹ lọ́sàn-án ìbá àṣẹ ní àṣàlẹ́ kí a tó sùn ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa ṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀.

0: onítẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ oyún ọgbọ́n ẹ̀sọ́nù ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn. Ó ń kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ nítorí pé ọba àwọn ọba kì í lajú rí ẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo ẹ̀gbin, gbogbo ìdọ̀tí tó wà nígbèsè ayé ẹ, wàá kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Bó bá ń bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù, Jésù sì dáhùn, ó sì wí fún un pé kí ni ìwọ fẹ́ kí èmi kí ó ṣe fún ọ. Àfọ́jú náà sì wí fún un pé Rabboni, olùkọ́ni, kí èmi kí ó lè ríran. Jésù sì wí fún un pé màá lọ, ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ láradá lójú kan náà, ó sì ríran. Ìgbà tó sì ríran tán, ó bá ń wálé aṣẹ́wó káàkiri. Mo ṣe bí àwọn tí wọ́n lọ sí lẹ́sìn, ẹ mo lọ sí ìpàdé ìta gbangba, mo ti bá Jésù pàdé, wọ́n náà bá Jésù pàdé, wọ́n tún gbọ̀nà ilé ọtí lọ. Mo bá Jésù pàdé, ìrédè orúkọ jù wọ́n lẹ̀, ìyẹn ò bá Jésù pàdé, ó sì wọ́n wá ni. Ó ní ó sì ríran, ó sì ń tọ Jésù lẹ́yìn ilé ọ̀nà. Mo gbàgbọ́ wípé lónìí bí Ọlọ́run ti ń là ọ́ lójú ẹ̀mí, tó ń fi ìhìnrere hàn ọ́, tó ń dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́, tó ń wẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù, tó sì ń sọ wípé lọ kí o máa ríran. Ẹni tó bá ríran bó ti ń ka Bíbélì, a máa yé ọ. Ìfẹ́ Bíbélì á wà lọ́kàn ẹ, ọ̀rọ̀ ìhìnrere ẹ̀kọ́ tó yè kóró a máa dùn mọ́ ọ. Bọ́n sọ pé ìyàwó méjì ò dáa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, èyí kejì tó ti fẹ́ ṣe kejì ló ti ń béèrè àmọ̀ràn wípé kí ni kí n ṣe, báwo ni kí n ṣe sọ fún kó lè lọ. Bí Ọlọ́run sì ti ń dáríjì ọ, bẹ́ẹ̀ ló ń fi agbára fún ọ, máa lọ, má ṣe dẹ́ṣẹ̀ mọ́. Ìgbésí ayé ayípa, bó ti ń jà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ò ní lè jà mọ́, bó ti ń búyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èébú á di ohun ìríra fún ọ. Bó ti ń wọ aṣọ tí ó bòtì jù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń fi òhò rẹ hàn, gbogbo àṣírí ara ẹ tó ń fi àwọn ọkùnrin àbí àwọn obìnrin ẹlẹ́gbẹ́ ẹ, bó bá ti ń dé ní ìgbàlà, bẹ́ẹ̀ ló ń bo ìhòhò rẹ. Gbogbo ọ̀ṣọ́ ayé tó kó kọ́ra tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, èyí tí èṣù bẹ̀ ọ́ níṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń fi àwòrán èṣù hàn, bó ti ń ní ìgbàlà, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ló ń di ríra sí ọ. Àwọn èèyàn tán bá rí ẹjọ́ kejì, wọ́n á sọ pé tí ò sí nǹkan o, wà ní kò sí nǹkan, wà ní kí ló dé tán sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n á ní o yí padà ni. Ògo Jésù, ẹwà Jésù nìyẹn. A ní èyí tẹ́ kó gbogbo èyí tẹ́ ń kó sétí ńkọ́ àti handcuff tẹ́ ń kó sọ́wọ́, ṣe mọ èyí tán fi ń di àwọn ẹlẹ́wọ̀n, wọ́n á fẹ́ mú wọn lọ sínú Black Maria. Èyí tán kó sọ́wọ́ àti okùn tá ń so mẹ́ran lọ́rùn tó ń kó sọ́rùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wà á ní Ọlọ́run ti já okùn kúrò lọ́rùn mi. Èyí tán kó sẹ̀sẹ̀ ńkọ́ pátápátá lọ́lọ́run ti já kúrò, ara mi wá mọ ara mi fúyẹ́. Gbogbo ẹrù èṣù pátápátá àti lórí bẹ́ẹ̀dì ni o, àti lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì, àti èyí tá a so mọ́ ojú wíńdò, àti èyí tá a so sọ́rùn, àti èyí tá a fi sí ìka ọwọ́, gbogbo ẹ̀ pátápátá ni mo ti yán sọ́nù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ti wẹ̀, mo ti di mímọ́ nísinsìnyí, ojú mi là dáadáa, èyí tí mo rò pé kò sí nǹkan tó burú nù ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìgbà tí mo jẹ́ afọ́jú ń sìn, mo mọ̀ pé nǹkan burú nù ẹ̀. Ìgbàlà nìyẹn o. Bọ́kùnrin bí Jésù ti ń là á lójú, bẹ́ẹ̀ ló ń ju àwọn nǹkan tó ti kọjá lójú wọn sílẹ̀, ló ń tẹ̀lé Jésù. Bó bá gbàdúrà lónìí tó sọ fọ́lọ́run wípé làmí lójú, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Bọ́lọ́run bá sì ti dáríjì ọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bó bá ti ní ìgbàlà, ìsọdí mímọ́ ló tẹ̀lé. Wàá máa ní Ọlọ́run sọ ọkàn mi di mímọ́. Gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ wàá kó lé Ọlọ́run lọ́wọ́ pátápátá, pé ọ̀nà tiẹ̀ ni mo fẹ́ rìn, ìfẹ́ ni mo fẹ́ ṣe, iṣẹ́ ni mo fẹ́ ṣe. Bó bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀, iná láti ọ̀run wá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù á sọ ọkàn rẹ di mímọ́. Bó bá sì ti ń sọ ọkàn rẹ di mímọ́, bẹ́ẹ̀ ló ń bèrè fún agbára mímọ́, kí a fi agbára kún ọ láti ṣe iṣẹ́ ìsìn tí ó tọ̀nà. Bó bá sì ní ìgbàlà, kó sọ fọ́lọ́run, á gba ọkàn rẹ là, á sì ṣe ọ lójú ti ẹ̀mí. Ẹ̀mí wípé mi ò nílò ẹ̀kọ́ ìhìnrere, ò jẹ́ kí ó jẹ́ tiwa. Orí kunkun àti agídí, ìyàn jíjà àti ọ̀tẹ̀, lílòdì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ò jẹ́ kí èyí ni kí ó jẹ́ tiwa. Bí ó ṣe tiwa ni, àwa ni ó fún ní ọkàn tí ó rọ̀, tí ó ń fẹ́ gbọ́, tí ó ń fẹ́ gbà, tí ó ń fẹ́ gbàgbọ́. Bàbá, nítorí irú àánú yìí, nítorí o dá wa lọ́lá bẹ́ẹ̀, gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. À ń bẹ̀ ọ́ o. Gẹ́gẹ́ bí o ti jẹ́ kí ó yé wa wípé ìyà, ìṣẹ́, ìparun àti ìdájọ́ wà fún àwọn tí ó kú ní ipò ìfọ́jú wọn. àwọn ti ọlọ́run ayé yìí fọ́ lójú, àwọn tí ohun ọ̀ṣọ́ ayé, ìrìn ayé, ìwà ayé tí ó ra ní iyè, ó ń jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé ìdájọ́ ń bọ̀ fún wọn. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀ wípé gbogbo àwọn tí ó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, tí wọ́n sì ronúpìwàdà tọkàntọkàn, tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú láti ọ̀dọ̀ rẹ, tí wọ́n sì ń fẹ́ ìdáríjì ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́, fi fún ọ ní orúkọ Jésù. Ṣàánú fún oníkólùkù wa. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn tí ó ti yí padà, àwọn tó ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì, à ń bẹ̀ wípé ìwà wọn, ìgbésí ayé wọn jẹ́ kí ó di ọ̀tún. Ìyípadà tòótọ́ láti òkè wá jẹ́ kí ó jẹ́ tiwọn. Ọkàn tó ń kórira ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀mí tí ó ń sá fún ẹ̀ṣẹ̀, nígbà gbogbo, níbi gbogbo, jẹ́ kí ó jẹ́ ti olúkúlùkù wa ní orúkọ Jésù. A mọ̀ wípé bí a ti ń padà lọ sí ilé, àwọn tí wọn ò fẹ́ lọ jọba ọ̀run, tí wọn ò sì fẹ́ ká lọ, àwọn tí wọ́n máa ń pani lọ́kàndà, àwọn atanijẹ, àwọn afọ́jú tí wọ́n ń fi ọ̀nà han afọ́jú, ó ṣeéṣe kí wọn kí ó fẹ́ dá padà ní ojú ọ̀nà ìrere yìí. Bàbá, yọ wá kúrò lọ́wọ́ wọn. Bí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ pa wálé ọ̀kàndà, jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ kí ó ṣe ààbò fún wa. Ìpinnu tí a ti ní pẹ̀lú rẹ láti wà pẹ̀lú Jésù Kristì títí dé òpin, má jẹ́ kí a yẹ ìpinnu yìí ní orúkọ Jésù. Pa wá mọ bí a ti ń lọ, pèsè ọkọ̀ fún wa bí a ti ń lọ, ṣàmọ̀nà wa ní ibi owó tá ń lọ. A sì ń bẹ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí a ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti gbàlà, àwọn tí ó ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn dì, àwọn tí ó ti sọ di ẹ̀dá titun, a ń bẹ̀ wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ó ti ń ṣeṣẹ́ yìí ní ọkàn wa ni ká máa di ajíhìn rere láti sọ ìtàn àgbélébùú fún àwọn ẹlòmíràn. Adúpẹ́ pé o ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
1: Jẹ́nẹ́sìsì orí 21. Ó sì gbọ́rọ̀ àwọn ọmọ Lábánì tí wọ́n wí pé Jákọ́bù kó nǹkan gbogbo tí í ṣe ti bàbá wa, àti nínú ohun tí í ṣe ti bàbá wa ni ó ti ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Jákọ́bù sì wo ojú Lábánì, sì kíyèsí, kò rí sí bí ìgbà àtijọ́. Olúwa sì wí fún Jákọ́bù pé, padà lọ sí ilé àwọn bàbá rẹ àti sí ọ̀dọ̀ àwọn ará rẹ, èmi ó sì pẹ̀lú rẹ. Jákọ́bù sì ránṣẹ́, ó sì pe Rákélì, òun Lẹ́à, sí pápá sí ibi agbo ẹran rẹ̀. Ó sì wí fún wọn pé, èmi wo ojú bàbá yín pé kò rí sí mi bí ìgbà àtijọ́, ṣùgbọ́n Ọlọ́run bàbá mi ti wà pẹ̀lú mi. Ẹ̀yin sì mọ̀ pé gbogbo agbára mi ni mi fi sin bàbá yín. Bàbá yín sì ti tàn mí jẹ, ó sì pa ọ̀yà mi dà nígbà mẹ́wàá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò jẹ́ kí ó pa mí lára. Bí ó bá sì wí báyìí pé àwọn abìlà ni yóò ṣe ọ̀yà rẹ, gbogbo àwọn ẹran a sì bí abìlà. Bí ó bá sì wí báyìí, àwọn onítòótòótó ni yóò ṣe ọ̀yà rẹ, gbogbo àwọn ẹran a sì bí onítòótòótó. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sì gbẹ ẹran bàbá yín, ó sì fi wọ́n fún mi. Ó sì ṣe, ní àkókò tí àwọn ẹran yún, mo sì gbé ojú mi sókè, mo sì rí ní ojú àlá, sì kíyèsí àwọn òbúkọ tí ń gun àwọn ẹran jẹ onítòótòótó, abìlà àti alámì. Áńgẹ́lì Ọlọ́run sì sọ fún mi ní ojú àlá pé, Jákọ́bù, èmi sì wí pé èmi nìyí. Ó sì wí pé, gbé ojú rẹ sókè ní ìsinsìnyí, kí o sì wò. Gbogbo àwọn òbúkọ tí ń gun àwọn ẹran ni ó ṣe tótòtó, abìlà àti alámì, nítorí tí èmi ti rí ohun gbogbo tí Lábánì ń ṣe sí ọ. Èmi ni Ọlọ́run Bétélì, níbi tí ìwọ gbé ta òróró sí ọ̀wọ̀n, níbi tí ìwọ gbé jẹ́ ẹ̀jẹ̀ fún mi. Dìde ní ìsinsìnyí, jáde kúrò ní ilẹ̀ yìí, kí o sì padà lọ sí ilẹ̀ tí a bí ọ. Rákélì àti Lẹ́à sì dáhùn, wọ́n sì wí fún un pé, ìpín tàbí ogún kan a tún kù fún wa mọ́ ní ilé bàbá wa. Àlejò kí òun kà wá sí, nítorí tí ó ti tà wá, ó sì ti mú owó wa jẹ gudugudu, nítorí ọ̀rọ̀ gbogbo tí Ọlọ́run ti gbà lọ́wọ́ bàbá wa. Èyí ni ní tiwa àti ti àwọn ọmọ wa. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí, ohunkóhun tí Ọlọ́run bá sọ fún ọ, òun ni kí o ṣe. Nígbà náà ni Jákọ́bù dìde, ó sì gbé àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn aya rẹ̀ gun ìbákasí ẹ, ó sì kó gbogbo ẹran rẹ̀ lọ, àti gbogbo ẹrù tí ó ní, ẹran tí ó ní fún ara rẹ̀, tí ó ní ní Padanaramu, láti máa tọ Isaki bàbá rẹ̀ lọ ní ilẹ̀ Kínání. Lábánì sì lọ rẹ́rùn àgùntàn rẹ̀, Rákélì sì ti jí àwọn ère bàbá rẹ̀ lọ. Jákọ́bù sì tan Lábánì ará Síríà jẹ, niti pe ko wi fun ti o fi sa lo pe ni o ko gbogbo ti o ni sa lo o si dide o si koja odo o si koju re si oke Gileadi a si wi fun Labani ni ijo keta pe Jakobu sa lo o si mu awon arakunrin re pelu re o si le pa re ni irin ijo meje o si ba ni oke Gileadi Olorun si to Labani ara Siria wa ni oru ni oju ala o si wi fun pe kiyesi ara re ki iwo ki o ma se ba Jakobu so rere tabi buburu nigba na ni Labani ba Jakobu Jakobu ti pa ago re ni oke na ati Labani pelu awon arakunrin re do ni oke Gileadi Labani si wi fun Jakobu pe kini iwo se ni ti iwo tan mi je ti iwo si ko awon omobirin mi lo bi igbesin ti a fi idamu e se ti iwo fi sa lo ni asiri ti iwo si tan mi je ti iwo ko si wi fun mi ki emi ki o le fi ayo ati orin ati ilu ati duro sin o ti iwo ko si je ki emi fi enu ko awon omokunrin ati omobirin mi ni enu iwo siwere ni eyi ti iwo se yi o wa ni ipa mi lati se yin ni ibi sugbon olorun baba yin ti so fun mi ni oro ana pe kiyesi ara re ki iwo ki o ma se ba Jakobu so rere tabi buburu ati ni isisiyi iwo ko le se ailo nitori ti okan re fa gidigidi si ile baba re sugbon e a se ti iwo fi je awon orisa mi lo Jakobu si dan o si wi fun Labani pe nitori ti mo beru ni nitori ti mo wi pe iwo le fi agbara gba awon omobirin re lowo mi lowo enikeni ti iwo ba ri awon orisa re ki o ma se wa laye ni oju awon arakunrin wa wonyi ohun ti se ti re lodo mi ki o si mu si odo re Jakobu ko sa mo pe Rakeli ti ji won Labani si wo inu ago Jakobu lo ati inu ago Lia ati inu ago awon iransebirin mejeje sugbon ko ri won nigba na ni o jade kuro ninu ago Lia o si wo inu ago Rakeli lo Rakeli si gbe awon ere na o si fi won sinu gari ibakasi e o si joko le won Labani si wa gbogbo ago sugbon ko ri won o si wi fun baba re pe Oluwa mi ma se je ki o bi o ninu nitori ti emi ko le dide niwaju re nitori ti ise obirin be lara mi o si wa ago kiri sugbon ko ri awon ere na inu si bi Jakobu o si ba Labani so Jakobu si down o wi fun Labani pe kini ere koja mi kini ese mi ti wo fi le pa mi wiriwiri be je bi iwo ti tu eru mi gbogbo kini wo ri ninu gbogbo nkan ile re bi kale nihin yi niwaju awon arakunrin re ki won ki o le se idajo re fun awa mejeji ogun odun yi ni mo ti wa lodo re aguntan re ati ewure re ko semu agbo owo eran re ni emi ko si paje eyi ti eran ko faya emi ko mu fun owa emi ni o gba ofo re ni owo mi ni iwo bere re abaji ni osan abaji ni oru bayi ni mo wa ogbe ngbe mi ni osan otutu si mu mi ni oru orun mi si da kuro ni oju mi bayi ni ori fun mi ni ogun odun ni ile re mo sin o ni odun 14 nitori awon obinrin re mejeje ati ni odun 6 nitori ohun osin re iwo si pa oya mi da nigba 10 bi ko se bi olorun baba mi olorun Abrahamu ati eru Isaki ti wa pelu mi nitooto ofo ni iwo ibaran mi jade lo olorun ri ikanju mi ati laala owo mi o si ba owe ni oru ana Labani si down o si wi fun Jakobu pe awon omobirin wonyi awon omobirin mi ni ati awon omo wonyi awon omo mi ni ati awon owo eran wonyi owo eran mi ni ati ohun gbogbo ti ori ti emi ni kini emi ba si se si awon omobirin mi wonyi loni tabi si awon omo won ti won bi nje ni isisiyi wa je ki a ba ara wa da majemu temi tire ki o si se eri laarin temi tire Jakobu si mu okuta kan o si gbe eroṣe ọwọn Jakobu si wi fun awon arakunrin re pe e ma ko okuta jọ won si ko okuta jọ won si se okiti won si jeun nibe lori okiti na Labani si so oruko re ni Jegari Sahaduta sugbon Jakobu so ni Galiedi Labani si wi pe okiti yi ni eri laarin temi tire loni nitori na ni a se so oruko re ni Galiedi ati Mispa nitori ti o wi pe ki Oluwa ki o ma so temi tire nigba ti a o ya kuro lodo ara wa bi iwo ba pon awon omobirin mi ni oju tabi bi iwo ba fe aya miran pelu awon omobirin mi ko si enikan pelu wa wo Olorun ni eleri laarin temi tire Labani si wi fun Jakobu pe wo okiti yi si wo ọwọn yi ti mo gbero laarin temi tire okiti yi ni eri ọwọn yi ni eri pe emi ki yo re koja okiti yi sodo re ati pe iwo ki yo si re koja okiti yi ati ọwọn yi sodo mi fun ibi Olorun Abrahamu ati Olorun Nahori Olorun baba won ni ki o se idajo laarin wa Jakobu si fi ẹru Isaki baba re bura nigba na ni Jakobu rubo lori oke na o si pe awon arakunrin re wa ijeun won si jeun won si fi gbogbo oru ijo na sun lori oke na ni kutukutu owuro Labani si dide, o si fi enu ko awon omokunrin ati awon obinrin re ni enu, o si sure fun won. Labani si dide, o si pada lo si ipo re.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Genesis, ori ikejilelogun. Jacobu si nlo ni ona re. Awon angeli Olorun si pade re. Nigbati Jacobu si ri won, o ni ogun Olorun ni eyi. O si soruko ebe na ni Mahanaimu. Jacobu si ranse siwaju re si Esau, arakunrin re, si ile Seiri, papa oko Edomu. O si ran won wi pe, "Bayi ni ki eyin ki o wi pin Esau, Oluwa mi. Bayi ni Jacobu ranse re wi. Mo ti se atipo lodo Labani, mo si ti n gbe ibe titi o fi de isinsiyi. Mo si ni malu ati ketekete, ati agbo eran, ati iransekunrin, ati iransebirin. Mo si ranse wa wi fun Oluwa mi, ki emi ki o le ri ore ofe ni oju re." Awon onse si pada to Jacobu wa wi pe, "Awa de odo Esau arakunrin re, o si n bo wa ko irinwo okunrin ni o si wa pelu re." Nigba na ni eru ba Jacobu gidigidi, ajo si mu. O si pe awon eniyan ti o wa lodo re, ati awon owo eran, awon owo malu, ati awon ibakasi e si ipa meji. O si wi pe, "Bi Esau ba kan egbe kan ti o si kolu, nje egbe keji ti o ku yo la." Jacobu si wi pe, "Olorun Abrahamu baba mi, ati Olorun Isaki baba mi, Oluwa ti o wi fun mi pe, pada lo si ile re, ati sodo awon ara re, emi o si se o ni rere. Emi ko ye si kikeni ninu gbogbo anu, ati ninu gbogbo otito ti iwo fi han fun omo odo re. Nitori pe kiki opa mi ni mo fi koja Jordani yi, ni sisin yi emi si di egbe meji. Emi be o, gba mi lowo arakunrin mi, lowo Esau, nitori ti mo beru re, ki o ma ba wa lati kolu mi ti iya ti omo." Iwo si wi pe ni tooto, emi o se o ni rere, emi o si se iru omo re bi iyanri okun, ti a ko le ka fun opolopo. O si sun nibe ni ale ijo na, o si mu ninu ohun ti o te ni owo ni ore fun Esau arakunrin re. Igba ewure, ohun ogun obuko, igba aguntan, ohun ogun agbo, ogun ibakasi e ti o ni wara, pelu awon omo won, ogoji abo malu, ohun akọ malu mewa, ogun abo ketekete, ohun omo ketekete mewa. O si fi won le owo awon omo odo re, olowo owo, o si wi fun awon omo odo re pe, "Eyin saju mi, ki e si bu apo si agode meji owo owo." O si fi ase fun eyi ti o tete saju wi pe, "Nigbati Esau arakunrin mi ba pade re, ti o si bi o wi pe, tita ni iwo, nibo ni iwo si n re, ati tita ni wonyi niwaju re." Nigba na ni ki iwo ki o wi pe, "Ti Jacobu iranse re ni, ore ti o ran si Esau Oluwa mi ni, ti kiyesi, ohun ti kala re si n be leyin wa." Bẹẹni o si fi ase fun ekeji, ati fun eketa, ati fun gbogbo awon ti o tele owo won ni wi pe, "Bayi bayi ni ki eyin ki o wi fun Esau, nigba ti eyin ba ri, ki eyin ki o wi pelu pe, kiyesi, Jacobu iranse re n bo leyin wa. Nitori ti o wi pe, emi o fi ore ti o saju mi tu loju, leyin yi ni emi o ri oju re, boya yo tewo gba mi." Bẹẹni ore naa si koja lo niwaju re, ohun ti kala re si sun ni oru naa ninu awon egbe. O si dide ni oru naa, o si mu awon aya re mejeji, ati awon iransebirin re mejeji, ati awon omo re mokokanla, o si koja iwodo Jaboku, o si mu won, o si ran won si oke odo naa, o si ran won ti o ni koja si oke odo, o si ku Jacobu nikan. Ọkùnrin kan si n ba jijakadi titi o fi de afẹmọjumọ, nigba ti o si ri pe oun ko le da, o fọwọ kan ni ihò egungun itan re, ihò egungun itan Jacobu si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi. O si wi pe, "Je ki emi ki o lọ nitori ti ojumọ mọ tan." Oun si wi pe, "Emi ki yo je ki iwọ ki o lọ bi ko se pe iwọ ba sore fun mi." O si bi pe oruko re, oun si dahun pe Jacobu. O si wi pe, "A ki yo pe oruko re ni Jacobu mọ bi ko se Israeli, nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja, iwo si gori." Jacobu si bi, o si wi pe, "Emi be o, so oruko re fun mi." Oun si wi pe, "E se ti iwo fi n bere oruko mi." O si sure fun nibe. Jacobu si so oruko ibe na ni Penieli. O ni, "Nitori ti mo ri Olorun ni ojukoju, a si da emi mi si." Bi o si ti n koja Penieli, oorun la ba, o si mukun ni itan re. Nitori na ni awon omo Israeli ki se je isan ti ipa ti o wa ni koto itan, titi o fi di oni oloni, nitori ti o fọwọ kan koto egungun itan Jacobu ni isan ti ipa.
3: Genesis ori 23. Jacobu si gbe oju re soke, o si wo, si kiyesi,
1: Esau de ati irinwo okunrin pelu re oun si pin awon omo fun Leah ati fun Rakeli ati fun awon iransebirin mejeje o si ti awon iransebirin ati awon omo won saaju ati Leah ati awon omo re tele won ati Rakeli ati Joseph keyin o si koja lo si waju won o si wule ni emeje titi o fi de odo arakunrin re Esau si sure lati pade re o si gba mu o si ro mo ni orun o si fi enu ko ni enu won si sokun o si gbe oju re soke o si ri awon obirin ati awon omo o si bi pe tani won yi pelu re o si wi pe awon omo ti Olorun fi ore ofe fun iranse re ni nigba na ni awon iranse birin sumo odo re awon ati awon omo won won si teriba ati Leah pelu ti o nti awon omo re sumo odo re won si teriba nikeyin ni Joseph ati Rakeli si sumo odo re won si teriba o si wi pe kini iwo fi owo ti mo pade ni pe o si wi pe lati fi ri ore ofe ni oju Oluwa mi ni Esau si wi pe emi ni to arakunrin ni pa yi ti oni mo fun ara re Jacob si wi pe be ko emi be o bi o ba se pe mi ba ri ore ofe ni oju re ni isisiyi nje gba ore emi lowo mi nitori ti emi sa ri oju re bi eni pe emi ri oju Olorun ti inu re si dun si ni emi be o gba egun mi ti a mu fun o wa nitori ti Olorun fi ore ofe ba mi se ati pe nitori ti mo ni to o si ro o si gba o si wi pe e ki a bo si ona irin wa ki a si ma lo emi o si saju re sugbon oun wi fun pe Oluwa mi mo pe awon omo ko lera ati awon agberan ati owo malu ati awon omo won wa pelu mi bi eniyan ba si da won ni adaju ni ojo kan gbogbo agbo ni yo ku emi be o ki Oluwa mi ki o ma koja nso ni waju iranse re emi o si ma fa wa pele gege bi awon eran ti o saju mi ati bi ara awon omo ti le gba titi emi o fi de odo Oluwa mi ni seri Esau si wi pe nje ki emi ki o fi eniyan die sile pelu re ninu awon eniyan ti o pelu mi oun si wi pe nibo ni eyi ni jasi ki emi ki o sari ore ofe ni oju Oluwa mi Esau si pada ni ojo na ni ona re lo si seri Jacob si rin lo si Sukotu o si ko ile fun ara re o si pa ago fun awon eran re nitori na ni a se so oruko ibe na ni Sukotu Jacob si wa ni alaafia si ilu Shekemu ti o wa ni ile Kenani nigba ti o ti pada Naramu bode o si pa ago re niwaju ilu na o si ra oko biri kan nibi ti o gbe ti pa ago re lowo awon omo Hamori baba Shekemu ni ogorun owo padaka o si te pepe kan sibe o si so oruko re ni Elohi Israeli.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki agbadura.
4: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo Olorun a dupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo a dupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura a dupe wi pe agbara yin wa ba kan na titi di oni a se dupe wi pe bi e ti n se fun awon elomiran be le n se fun enikookan wa e gba pe atiyin wa loruko Jesu nje agbadura loni wi pe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu e gba adura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idaniloju wi pe e ko je fi wa sile nigba kan a dupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristu Oluwa wa ninu orin dafidi ori ikerin dini adoje o kan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin dafidi yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lo lo bayi fun awon ti o je ti re o so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala nigba na le enu enu wa kun fun erin ati ehan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun la fun won Oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo Oluwa mu iko lo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ki nto se alaye lori eti akayi mo fe ke a lo si orin dapidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti dapidi ko nitori dapidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be ni kan o je jagun jagun o je eni ti ori wahala eni ti o ni isoro eni ti ori inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun awi pe bi ekun pe di ale kan o nso fun awi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wo pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma san ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ke akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ke akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o tile pe di ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wi pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a tile ro wi pe ooro jina si igba ti a sun wi pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun adabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju o wa eni olorin yi fi nso fun awi pe bi ekun tile pe di ale kan bi ibanuje tile pe di ale kan bi irewesi tile pe di ale kan bi inilara aini bi o tile pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa o ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wi pe koni si idande won ti ro wi pe ota yi o ma je gaba lori won titi won fi ku ti won fi fi aye sile olorun wa lana fun won wi pe ki a to mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a to mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a to mu awon nkan ti won ti padanu re ki a to mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wi pe abi be ni abi be ko awa ti atin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti aje eru tele tele awa ti ani lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wi pe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi ati fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan ape oruko jesu a so fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi on tan mi je ni abi to to to to ni mo ri iwosan yo ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu eyo suti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko se jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo won ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale nigbagbo ninu olorun ma sakakiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati irewese ki o le fo lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omi je forogbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omi je forogbin won fi omi je forogbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin forogbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o ka nkan won ije a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma forogbin nitori be won fi omi je forogbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je forogbin sugbon nisisiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le pade re loju orun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wi pe oni ori lo n dun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o da be ni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe ah ah iru oyin wo ni mo ni yi a da be ni we pe o fi omije furugbin sugbon bi o ba duro ti olowa bi o ba gbekele olowa o daju we pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wipe a o fi ayo ka wipe ni ojo ikunle alabi amo yi wipe koni si onkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ah ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wipe olorun yo mu iku lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire ni ikore oko ti o ti gbin tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara wonyi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin ni toto inilara mu ologbon eniyan siwin oti an so fun anihin ni wo pe eni ti ati mo si ologbon tele eni ti ati mo si omoluabi tele eni ti kija ki da si oro oloro tele sugbon ko ti imo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba de ba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba de ba eni yi fun ara re a dabi eni we pe gbogbo ogbon ti o ni we pe o ti so wonu a dabi eni tin sinwi a dabi eni tin soro radarada a dabi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwi ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won a ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele inilara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni tin soro bi eni pe o de asinwi tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si mi o to ko si wi pe anbara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni alinita bi oko ti ngbo a ko ti mo kini kule ati kini nkan to sele ni toto o ti paraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ke a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun ṣegáfra fún mi kí a wo ẹsẹ ìkọkàndínlógójì ẹwẹ wọn bùkù won si fa seyin nipa inira iponju ati ikanu on ti won je ki oye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma boku won ma fa seyin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi won ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile eko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo ba wa yanju wahala jesu lo ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba won ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se be ni ti ko ni reti won ma se be ni ti ko lolorun won ma se be ni ti ko le gbadura won ma se be ni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le sinidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o se le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si we pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo israeli awon mo israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wo pe olorun ti so fun abraham wo pe abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o se se ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo jesu christi gege bi olugbala eni kokan wa ti a ti di atunbi olorun sesho lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to doju ko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa ni waju wa ati awon oke ti o wa ni waju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni a npe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re o ranti eti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun jobu wo jobu ori keta le logun jobu ori keta le logun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigba ti o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigba ti o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi ngba awon nkan kan laye sugbon jobu o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi to o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigba ti o ba dan mi wo nigba ti o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe a yiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se japapa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won siwaju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o se se ki eyi ki o ya o lenu sugbon je ki n so fun o awon eniyan wa won ma n so fun a wi pe ikoko ti o sebe to dun ide re agbona eyi ni wipe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa ounje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wipe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti a n so nipa re yi ki o to di wipe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wipe adabi awon jagunjagun ki awon jagunjagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je owo elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti a ni lati la koja bi a ba n so nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba n so nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya o ni igbagbo ninu olorun o saisan ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o tile ni wahala kan to n gbadura lori re ri eyi ni olorun ma se fi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba pari to a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti a n so ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti a n la koja o si daju wi pe olorun le gba wa wo orin dafidi lekan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo si ibi ailewu kuro lowo eni ti nfe si nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eni ti an ni lara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o n gberaga lori won
0: we pe owo gba won o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni we pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori keji din logun ese iketa din logun ori dafidi ori keji din logun ese iketa din logun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo tu wa sile olorun yo da wa need ki o je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idande pipe idande kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo olowa ati eni ti oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ayin lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo ewe Isaiah ori ikerin le ni adota ori ikerin le ni adota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo dali ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa e ni wi pe bi aba fe ni idande ti a se fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a se ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba agbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo je mo fe ki o di imo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aṣọ rẹ ya o si fi aṣọ ọ̀fọ̀ bora o si lọ sinu ile oluwa ohun kan ni o ṣẹlẹ̀ nihin ọba Assyria ni o ran awọn iranṣẹ rẹ lati dẹroba Hezekiah ọba Assyria si n sọ fun wipe ko si bi o ṣe le gbadura to ko si bi o ṣe le gbẹkẹle ọlọrun to wipe owo ṣẹgun rẹ owo ṣẹgun awọn eniyan rẹ owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihi ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wi pe bi a ba je eni bi tinu olorun eni ti o gbekele olorun wi pe bi a ti le dide ogun si wa bi atile koju ija se wa bi awon alai gbagbo bi won tile do ti wa ti won fe se wa ni ibi we pe olorun ni owo da wa sile olorun ni owo gbeja wa wo ese iketa le logbon ese iketa le logbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi be ni ki yo ta ofa kan sibe ki yo si mu asa wa asa wa siwaju re be ni ki yo si wo ki yo si wa odi oditi nihi ni olorun so fun Hezekiah wi pe o mo pe ko so ija ti oba Syria se si o ki o le se o ni nkan nitori wi pe Olorun ti se tan lati daabo bo ilu yi oni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wi pe oba

Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ranti agbara Goliath o ni sugbon ko si o ti Goliath le se fun David ati fun Israel o ni kan ko si ranti ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Syria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse Oluwa kankan be gege fun eni kankan wa ti o mo oruko Oluwa be gege ni fun eni kankan wa ti o gbekele Oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebo logun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko si ohun ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisa tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko si ohun ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si oni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo Oluwa ni ododo won ti wa ni Oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni Olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo Oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura o ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti soro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura a ri awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi a ti gbadura bi won wa ni ile ti ara won won mo bi a ti gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wipe ani lati je eni to maduro agba eni to nke pe Oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wipe ohun ti Olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi Olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wipe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu ti o nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 100:7 orin David 100:7 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacobo ti o ro mo Oluwa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo Olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa nitori igbagbo ninu Oluwa ni yo fun wa ni isegun ninu Efesu ori kefa ese 16 leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni igba miran a ma n gbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so wipe igba ti o sun le oru ni enikan ri ohun lo yinbon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni o ri pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wipe ojojumo lo n wa n lo si.

na ti awon aye wa ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole se pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo sile ogo adupe wo pe e se wa loju adupe wo pe e ti fowo to kan wa adupe pe ki se pe e fowo to kan wa nikan soso e ko kan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi an bebe wo pe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun we pe ife yi ki o ko mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a si fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni loruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni a tun bere awon eko ti a ti nko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose. Bi o ba je eni ti o ti ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini ati ti ko ninu ori keji loni a n wo ori keta a si n ka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli paapaa paapaa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi a ba si gbaaro bi a ba gbadura le lori yio mu ki igbesi aye onigbagbo ki o ye wa ju bee lo yio si je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbesi aye asegun ki o ju bee lo ni igbesi aye wa. Nitori be bi a ti n ka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o seese ki o je wipe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma si fi eti si eko ti a n ko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni a n gbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki a ba le je eni ti o n fi ohun rere awon ribiri ti Olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi a ti n si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti a n ka ki o ma fi oju ba won lo. Eko bibeli ni a wa fun a si lati wo bibeli wa bi a ti n si bi a ti n ka mo n ka lati Kolose ori keta lati ese ikini. Nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko li owo otun Olorun e ma ronu.

0: àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè kìí ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ lé ayé. Nítorí ẹ̀yin ti kú, a sì ti fi ìyè yín pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Nígbàtí Kristi, ẹni tí ṣe ìyè wa, yóò farahàn, nígbà náà lé ẹ̀yin pẹ̀lú, ó farahàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ògo. Ẹsẹ̀ mẹ́rin yìí ni a fẹ́ ṣe àṣàrò lé lórí lónìí. Ó ń sọ nípa ìgbé ayé ẹni tí a jí dìde. Ní ẹsẹ̀ ìkíní, ó ní, ǹjẹ́ bí a bá ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, ó yẹ kí o mọ̀ gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì wípé ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, májẹ̀mú titun yìí a kọ́ ní èdè Gíríkì. Èdè Gíríkì tí a fi kọ májẹ̀mú titun yìí, bí a bá ka ẹsẹ̀ ìkíní yìí, ó ń sọ wípé, ǹjẹ́ nígbà tí a ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, má ṣe jẹ́ kí ó ṣe ọ́ ní kàyéfì, ìkan náà ni. Ó ń sọ pẹ̀lú ìdánilójú wípé àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́, àwa tí a ti di àtúnbí, ó ní a ti jí wa dìde, kò sí tàbí ṣùgbọ́n nínú rẹ̀, wípé lóòótọ́ la ti jí wa dìde pẹ̀lú Kristi. Ó wá ń sọ wípé nígbà tí o mọ̀ wípé a ti jí ọ dìde pẹ̀lú Kristi, tàbí bí o bá fẹ́ fi àmì hàn wá wípé ní tòótọ́ lẹ a ti jí ọ dìde pẹ̀lú Kristi, ó ní ohun kan ni ó yẹ kó jẹ́ ìlépa ọkàn rẹ. Ẹ máa ṣàfẹ́rí. Àwọn nǹkan ti ń bẹ lókè níbi tí Kristi gbé wà, tí ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Ó sì wá ń sọ fún wa, báwo ni a ṣe lè ṣàfẹ́rí? Ohun ti ń bẹ lókè. Àwọn tí kò lóye, wọ́n lè rò wípé kí a máa wò kìsá, kí a máa wòlẹ̀. Kò sọ bẹ́ẹ̀. Ó ṣe àlàyé ní ẹsẹ̀ ìkejì, ó ní kí a máa ronú. Àwọn nǹkan ti ń bẹ lókè. Bí a bá ń sọ wípé kí a máa ṣàfẹ́rí, kí a máa wá àwọn nǹkan ti ń bẹ lókè, ìtumọ̀ rẹ̀ yé ní ẹsẹ̀ ìkejì, nígbà tí ó wípé kí a máa ronú. Àwọn nǹkan ti ń bẹ lókè kìí ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ lé ayé. Ó wá sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹta, èrèdí tí ó yẹ kí a máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè kìí ṣe nǹkan tí ń bẹ láyé. Ní ẹsẹ̀ ìkẹta, ó ní èrèdí rẹ̀ nìyí, nítorí ẹ̀yìn ti kú. Ní èdè mìíràn, ní èdè wa, bí a bá sọ wípé ẹ̀yìn ti kú, jẹ́ wípé ẹ̀yìn ti fi ayé sílẹ̀. Ó ní nígbà tí a ti kú, tí a ti fi ayé sílẹ̀, àwa tí a ti fi ayé sílẹ̀, tàbí àwa tí a ti kọ ayé sílẹ̀, kò yẹ kí a tún máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ nínú ayé. Kò yẹ kí a máa ronú nípa ohun tí ń bẹ lé ayé. Àwa tí a ti kú, tí a ti kọ ayé sílẹ̀, tí a ti fi ayé sílẹ̀, ó yẹ kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, nítorí a ti fi ìyè wa pamọ́ nínú Kristi, pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Ó wá ń sọ wípé bí a ti ń rìn, ọ̀nà tóóró tí a ń rìn, ó yẹ kí a máa rìn ní ìwọ̀n ìgbà tí ó jẹ́ wípé a mọ̀ wípé ibi tí a ń rìn lọ, ó jẹ́ ìlú ọ̀run rere, wípé kìí ṣe kí a tún máa padà sẹ́yìn. Ó ní nítorí nígbà tí Kristi, ẹni tí ń ṣe ìyè wa, yóò farahàn, nígbà náà lé ẹ̀yin pẹ̀lú ó farahàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ògo. Yẹ kí n rán ọ létí wípé nígbà tí a dá ènìyàn pẹ̀lú erùpẹ̀ ilẹ̀, ṣe rántí wípé nígbà tí ègún dé sórí ènìyàn, Ọlọ́run wípé erùpẹ̀ sáà ni ìwọ, ìwọ ó sì padà di erùpẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ mú jáde nínú rẹ̀ ni wípé iyè ènìyàn gan ó wà nínú èémí, tàbí iyè àti ẹ̀mí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn ṣubú nínú ọgbà Ídẹ́nì, nígbà náà ni ẹ̀ṣẹ̀ wọlé. Láti ìgbà yìí gan tí ènìyàn ti ṣubú, ni a rí wípé ìfẹ́ inú ènìyàn ó máa ń fà sí ohun ti ayé. Ìgbà tó jẹ́ wípé inú ilẹ̀, inú erùpẹ̀ ni ènìyàn ti jáde, ohun tí ó sì jẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run, ìyè Ọlọ́run tí ó fi ènìyàn sílẹ̀ nígbà tí ó ṣubú, òǹfà líle kan wà tí máa ń fa ènìyàn sílẹ̀ láti ìgbà náà. Nítorí bẹ́ẹ̀, láti ìgbà náà ni ó fi jẹ́ wípé àwọn ènìyàn wọ́n di alárìn kiri, wọ́n ń ṣàfẹ́rí, wọ́n ń wá àwọn ohun ti ayé. Èrò wọn kò sí nínú Ọlọ́run, èrò wọn kò sí nípa àwọn nǹkan tí ń ṣe ti ẹ̀mí. ninu orin Dafidi ori kewa ese ikerin orin Dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afere olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke ma safere o tin be loke ikeji ati se afere o tin be loke ni pe ke ma ronu nipa nkan tin be loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni atun ko papo nihi ikini ke ma se afere olorun ikeji ke ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan boboru eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko safere olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji wepe awon elomiran o ti le sese ki won ro wepe won wa ninu ijo tabi ki won ro wepe won je eniyan olorun ki won ro wepe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o njo reyin o nku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti nbe loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji le logbon nitori gbogbo nkan won yi ni awon kefiri nwa kiri kila o je kini a o mu ati aso wo ni awa o fi bora gbogbo nkan won yi ni awon kefiri saferi o ni awon kefiri nwa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ke a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapa ki o jolooto si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori ketadinlogoji ese ikeedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo n wa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re o ni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere sini mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa jesu kristi ni awari se o ti mo wi pe jesu kristi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo n wa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo n wa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo n wa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo n wa kaakiri kini iwo n wa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi ohun wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba wa soro le lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wipe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wipe ki o ma se itumo fun o wipe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu kristi e ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si n reti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni jesu kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi jesu kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ki a ma safari awon nkan tin be loke nibi ti jesu kristi olowa olugbala olufe okan wa nibi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan ti n be le aye be o se lowo si ise ti a o se ounje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon kan tin be le aye o ni ki a ma ronu awon kan tin be loke nitori ibe ni ile wa jerusalemu torun jerusalemu loke ibe ni okan mi safari o ni e ma ronu awon kan tin be loke ki se awon kan tin be le aye nitori eyin ti ku a si fi iyeyin pamọ pẹlu kristi ninu olorun nigba ti kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori jesu n pada bo wa nigba naa le eyin pẹlu o farahan pẹlu re ninu ogo ki awon ese wonyi ki o le ye wa daradara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan wonyi je nkan meji ti a ko papo
1: ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti aba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti aba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re awon nkan meji wonyi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gbati olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gbati olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigbati eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu etnikeni bi ko se ninu Kristi eni o fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji won yi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si je ki nfi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonkon wi pe eyin ni o si ti jidide nigbati eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigbati eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo aparamo iku re ari we pe awa papa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gba ti a ba si gbagbo awa papa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o hati wi ki awa ki o hajoko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o so fun a wi pe a ti ku si ese ninu Romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa jiwa dide pelu Jesu Kristi la koko a kan wa ma agbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa a jiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun lati igba ti a ti jiwa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa wepe a wa ohun ti o wa loke ikini Olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa Olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo Olorun li emi le ma se awari li owo Olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa Olorun sise aferi Olorun nitori wipe ati jiwa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba Olorun ati ododo re awon kan wo yin ni itumo wi pe ke a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba Olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife Olorun ni pe ke a wa Olorun ke a wa oju Olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ki alaafia Olorun iye Olorun igbala Olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba Olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a wa ododo Olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a wa ilu wa Olorun ninu Heberu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti Olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won yi ni awon ti a n se aferi awon o ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan ni igba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin dafidi ori keta din logbon ese ikerin ori dafidi ori keta din logbon ese ikerin ohun kan le mi toro lodo olowa o na le mi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eni olorun bi abaje eni ti o mo kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto ichurajo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto ichurajo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le ibaje ati nibi ti awon ole ko le irunle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oniri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti aje oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ini wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin dafidi ori ketalela adorin orin dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu pada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi yi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yotan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yi so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan Beni a ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi on wo awon ti won wa ninu aye on wo igbega ti aye on wo owo ati dukia ti won ni ninu aye on wo awon fadaka awon ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wo awon nkan won yi on wo bi won se sanra to on wo bi won se ni nkan ti aye to on wo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun oni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni esun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o da bi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu pan saga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma nro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o da bi eni o da bi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won tin se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni kan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerin dilogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti on ro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni epo pelu awon oselu won ni epo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomo ni aye won ni gbogbo nkan ti oju won fe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subo sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo ni kan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri niwon bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won a ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won a ma ro won a ma wo ero afe ategun ti awon wonyi ni won a ma wo gbogbo nkan ti won ni eyi ti won te sile eyi ti won te sori tabili won a ma kera ninu okan won ma se ilara wipe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsiyi a n wo fifaramọ kristi ati abo rẹ fifaramọ kristi ati abo rẹ Kolose ori kẹta ẹsẹ ìkẹta nitori ẹyin ti ku a si ti fi iye yi pamọ pelu Kristi ninu Olorun ede ti a lo nihi a lo ede ti o le ye wa sugbon so nipa ohun ti emi ke akoko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wi pe ati sinipo pada eje wi pe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni mo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a sinipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wi pe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wi pe ina njo ni a wa nibi ti o je wi pe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wi pe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isoda horo ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awojo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awojo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awojo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju Olorun ati wi pe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa nso ni ese iketa yi o ni nitori eyin ti ku ki se wi pe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omoti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan onkun ti ba sele si boku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye an ko sori an ko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mu gbo o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si nipo pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo olorun o ni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu Olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbẹkẹle o ni bi abamo Olorun ti a si joko labẹ ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo li abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani amanko di yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun wi pe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ke wo orin David yi kana ori keta dilogun ese ikejo orin David ori keta dilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin David ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun je kin se apejuwo yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo we pe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Christi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pa mo ninu pelu Christi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Christi ati isipo ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigbati Christi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Christi je ohun ti ese popo ninu bibeli so ti o ye ni daradara Christi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomo gbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Christi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan on pada bo lekeji o si so oni nigbati Christi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o ti le ti para pamo le orun bi o ti le ti lo si orun on pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Christi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerin la ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan Olowa wa Jesu Christi titi di ifarahan Olowa wa Jesu Christi titu ori keji ese ketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogo Olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi gbogbo awon ese yi nje ki o da wa loju wi pe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon be ni Christi pelu leyin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan nigba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan soso Jesu Christi ti a pa o ti fi ara re rubo fun ese opoloko ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wo pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu johanu kini ori keji ese keji dinlogbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigba ti ohun o ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju ma si ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Christi ni igba ipadabo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini e wo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo Olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun le awa se nisinsiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti aba fi han awa mo we pe nigba ti aba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro Olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si Olorun se a o ti faramo Kristi o si ni aabo ninu Kristi o ni iye ani pekun ninu Jesu Kristi iye ani pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se oni ireti ninu Olorun we pe nigba ti Jesu Kristi yo farahan nigba ti yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba Olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun Olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a gbadura titi opin idaniloju pe o se se ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ wípé a tún péjọ láti kà, láti kọ́, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé ẹ̀mí ti ń ṣe àwárí ìjìnlẹ̀ ohun tí ọ̀rọ̀ yín jẹ́. Ẹ̀mí ti ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kí ó yé ni. Kí ẹ fi fún wa lóòrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Wípé ohun tí a ó máa kà, ohun tí a ó máa kọ́, tí a ó máa gbọ́, wípé kí ó yí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Ìrírí tí a ń pè ní ìrírí ìsọ̀di mímọ́, kí ó lè jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kí ẹ sì wẹ gbogbo ọkàn wa mọ́, kí ẹ tú gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ọkàn, kí ẹ tú kúrò lórúkọ Jésù. Tí ẹ̀yin fúnra yín yóò fi wo inú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wípé ó jẹ́ mímọ́, ó jẹ́ ọ̀tun, ó di funfun, wípé a ó sì gbé ìgbésí ayé tí ó tẹ̀yìn lọ́rùn, tí ó múra wá sílẹ̀ de ọ̀run àti dìde Jésù. Adúpẹ́ ọpẹ́ ti gbọ́ wípé ẹ ó sì ṣe é fún wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. ni no ebero ori kewa ese ikewa ati ikerinla ebero ori kewa ese ikewa nipa ifena le ati sowadi mimo nipa ebo ti Jesu Christi fi ara re ru le kan soso ni ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe titi lai ninu eberu yi kan na ni ori ketala ese ikejila ati ketala oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode nitori na eje ki a jade lo to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re awon ese oro olorun ti a kaye ni o je ki o ye wa we pe ohun kan wa ti a npe ni isodi mimo ohun kan wa ti olorun ma nse gege bi ise abe ninu okan ti o ma fi mu ese abinibi ese ajogunba ese tinu ti o ma fi mu kuro o si so fun wa wi pe nitori idi eyi ni Jesu Kristi omo olorun ni o fi jiya fun wa ni o fi ko fun wa iku Jesu lori igi agbelebo ni Calvary ko ipa pataki ninu igbala wa ati ninu isodi mimo wa bi a ba nso nipa igbala a nso nipa idariji gbogbo ese an so nipa iyipada okan yi ni iriri kini ti amani bi abato Jesu wa bi abasi so nipa isodi mimo an so nipa ki a di ominira kuro lowo ese ti inu ki abo lowo ese ti abinibi ese ti ajogunba ki a ni okan funfun ki ki nipa se Kristi ni awon iriri mejeje wonyi igbala ati isodi mimo ni won fi le je ti wa nipase eje Kristi yi ni ati ndariji ni ti asin so ni di mimo o so fun wa ninu oro olorun ninu Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeje oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re be na ni an so fun awe pe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni ewenumo isodo tun pipe isodi mimo bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje o nsoro nipa awon ti won ti ba Jesu pade awon ti won ti ni iyipada okan awon ti won rin ninu imole sugbon to wa nso we pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole ohun kan tuku ti eje Jesu to man se ninu Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole awon wo la mo gege bi eko iwe oro olorun wi pe o rin ninu imole yen ni awon omo igbala oni bi awa ti a ti ba Jesu pade bi awa ti a ti ni idariji oni bi awa ti a ti ko ni oro olorun bi awa eni igbala bi a ba rin ninu imole bi o ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo bi ese ba ku ni inu eyi ti a npe ni ese abinibi tabi ajogunba o daje we pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo sugbon nigba ti a ba ni iriri isodi mimo ti a we ese tinu ti a mu kuro eyi lo nso fun a wi pe asowa di mimo o nwe wanu kuro ninu ese gbogbo bi abawo awon adura ti Jesu gba a ri wipe o gbadura fun idariji fun

Johanu ori ketadinlogun ese ketadinlogun lo tin so we pe so won di mimo ninu otito otito li oro re yi ni adura ti Jesu gba sebon ki se fun kiki awon won ni nikan ninu ese ogun oni ki se kiki awon won yi ni mo gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won o gbadura fun isodimimo wa pelu nitori na o ye ki o ye enikokan wa we pe bi abati nso nipa igbala be na ni o ye ki a ma so nipa isodimimo ini o mu wa lati wo eko oro olorun ni oro yi lori agbelebo ati isodimimo wa ki o le ye wa dara dara a o pin eko yi si apa tabi koko meta ikini Christi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo Christi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ikeji ki kan ara mo agbelebo saju iso di mimo yin so fun a wi pe awa papa ani ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati nu ladofo o je wi pe awa papa ani fi ara wa robo ani kara mo agbelebo ani jowo on gbogbo fun olorun ki a to le so wa di mimo ki kan ara mo agbelebo saju iso di mimo iketa Christiani ni lati gbe agbelebo re lehin iso di mimo lehin ti a ba ti so wa di mimo lati pa iriri iso di mimo yi lati pa mo o ye o si ni lo we pe ke a gbe agbelebo wa ke a ma to leyin leyin igba ti a ba ti ri iriri ti o se pataki yi ti a ba ti ri igba ikini Christi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ninu Efeso ori karun lati ese ikarun din logbon Efeso ori karun ese ikarun din logbon eyin oko e feran awon aya yin oni eyin oko lapapo e feran awon aya yin lapapo gege bi Christi ti feran ijo ti o si fi ara re fun bi a ba nso wi pe ijo o ye ko ye awa keko bibeli ki se adalu eniyan iruwa ogire wa ni an pe ni ijo ninu majemo titun ijo je awon ti a pe jade kuro ninu aye kuro ninu okunkun aye kuro ninu ese aye kuro ninu eri ati idoti ati egbin ti o wa ninu aye awon wonyi ti a pe jade lati ronoko ada ti won ti wole lese agbelebo ti won ti ju awon ese eri egbin aye ti o wa lowo won ti won ti ju sile ti won ti bere idariji ti ati we won mo ti ati we ese won nokoro ti won ni eri olorun ninu okan won wi pe won di ti olorun won di eni igbala awon wonyi ni an pe ni ijo olorun awon omo leyin Jesu Christi awon ti won jewo wi pe a pe won kuro ninu aye lati bo si lati wa si ijoba olorun o wa nso fun a wi pe tori nitori ti won ni Jesu Christi lo fi ara re robo oni gege bi Jesu ti feran ijo ti o si fi ara re fun nitori kini ese ikerin din logbon ki ohun ki o le so di mimo ki Christi ki o le so di mimo awon ti won ti jade ninu aye awon ti a ti gba okan won la awon ti emi olorun ba emi won jere we pe won di omo olorun awon ti won gbe igbe aye otun oni iriri kan tun wa ti won ni lati ni oni ki o le so di mimo leyin ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le ai ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko nihi ni ati nso fun a wi pe Jesu fun ara re lo nso ni